0: 98.5 Radio Dan.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: kalidad na produkto.
1: Ikaw ba na isa sa mga nag-limit na sang kalamay sa lawas? Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Radio Binalbagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabanaan sa maayong panglawas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida Uga Dragon Mel Galios.
3: Yes, welcome Visayas Uga Mindanao sa ato ang programa karong adlawa. Ubanin na po ninyo ni Doc Alan Autida sa 5 ka minuto sa programa nga puno sa kasayuran bahin sa maayong panglawa. So karong taknaa Doc Alan, gina-welcome nato ato mga suking tigpaminaw Doc no sa ato ang hisgutanan karong taknaa Doc. Yes Doc.
4: Yes, welcome sa mga suking tigpaminaw sa ato sa mga programa tulumanon. Ano na sabi gala? And of course, sa inyong ubo, sigalag alagad sa kanginan. Huban ninyo sa pipila ka mga minutos sa inyohang mga soki nga sibihanan. Mga na, niyahe gala ato mga soki nga nagasunod kanunay. Abisaya, soga, Mindanao. Maing adlaw niyong tanan niya. Maing adlaw ka Dragon Mail. Maing adlaw usab sa nanay, tatay, palo na plastada kung asa mo na mutang karoon sa inyong namutangan. Ani anasab at isgutan ang ato usab nga mga produkto nga nasulayan na sa kadaghanan nga napaka-epektibo from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nasulayan na sa atong mga kaigsuunan, no? Nining ato ang produkto nga mao ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O na higala ang nakanindot ani. Maayo-kaayo sa ato sa mga sirkulasyon sa dugo. Dili lang sa dugo, mga sokit, tigbalo sa mga inflammation. Mga doon na may mga problema sa pangsulod, no? Sa inyohang lawas mga sokit, tigpaminaw. Sulod o gawas, no? Nga, kayang matabangan sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O nga ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix, mga kaigsuna na to, nga nagkaluya na, dili na sila painumon o mga kape sa ilahang mga sokin doktors para publikong kape. Kaninag yun mga sokin, tigpoy na ang Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant. O nga ato usab nga Dragon Massage Oil. Ay makalimot ha, good for varicose veins, rheumatism and arthritis. Nakunig tabang para kang nanay, tatay. Palo nagplastada mo, higala. Matagabi eh, gamit mo Dragon Massage Oil with Chubake. Mapagpilian ninyo ang kahumot ni ini. Like sa pagita, ilang-ilang og ang lavender. Ay makalimot ni ini ha. Ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men mga sokin tigpaminaw with all kinds of ginseng ha. Oy mga sokin tigpaminaw, 1 cup lamang. No, ang inyohang nga gamiton sa ato usab nga Hard Max Stream, ah, di ba? Ang Hard Max Stream mga sokin tigpaminaw, kape nga nindot kaayo with all kinds of ginseng. I-ready na inyong kagalingon sa paglibing-labing ni Mr. o ni Mrs. Anindot kayo ang performance ni Mr. pag nakainom sa Hard Max. Hard ang simula, Max ang sarap. Muna higala ang nakanindot sa ato usab nga kapi. Ay mo kalimot mga sokin tig paminausab. Mga iso na itong napoblima silang pamanit. Na sila yung mga minor skin disease. Ha? Doon ay bunye, up-up, ringworm o sa uban pa mga higala. Kayang matabangan sa Dr. Ponji Soap, ang Dr. Ponji Soap mga sokin tigpaminaw, ma-apply ninyo ni matagamit sa matag-adlaw ninyo nga ginagamit ang ato usab nga Dr. Ponji Soap kaabag ang K-Skin Low Power Whitening Soap. Kutis hamis ang resulta. Muhamis inyo ang aping mga sokin tigpaminaw intiro kalawasan pagmugamit mo sa ato usab nga K-Skin Low Power Whitening Soap. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, nindot kaayo ang resulta sa inyohang pamanit na. Ay mo kalimot, higala. Ang mga pangutana sa ato usab ng mga listeners, okay. How to benefits no sa ato usab ng Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold, mga sokin tigpaminaw. Unsay mga benepisyo, mga pangutana sa ato mga kaigsoonan. Your health like skin disease, mga sokin tigpaminaw. Skin diseases, blood circulation, and antioxidant properties, good for brain, good for blood pressure, increase collagen. Mao na higala ang naa sa atong produkto. Kompleto na sa ingredients, nutrients at saka nagkadaiyang classes vitamin C. Sa ato usab nga kapsula Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, pwede nyo ipagsabay mag 1 capsule 2 times a day, 1 hour after meal. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mga produkto nga mapalitin nyo sa nakaraang butika o pormasya. Lawas nimo, Brutik Tado.
3: Yes, mga ka-dragon fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag-dragon fruit gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with dragon fruit gold. Available na sa tanang butika, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Dragon Fruit Plus.
6: William Anfone.
7: Okay.
6: Nagpuyo ko sa Banila at Bacong Negros Oriental, Philippines.
7: Yes. Mm-hmm.
6: And then usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
7: mm-hmm,
6: nga herbal. Dili na ko daghan og istorya, maayo gyud.
7: Ayo
6: magyo, maayo gyud. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wa gyud mi nay gibati.
7: Mm-hmm.
6: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon og nakadungog po sa akong gi-istorya.
7: Mm-hmm.
6: So layan ninyo.
5: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: The best mix of golden oldies. This is 98.5 Radio John.
9: Non-stop music.
10: Sunday. Rewind. Sunday. Rewind.
11: Good.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayong Dragon Coffee o Haplas. Resulayan ko sa Dragon Fruit Plus nun. Ayom yung Haplas, ana tong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit na mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
0: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: The best mix of gold and oldies. This is 98.5 Radio John.
3: Non-stop music.
4: Sunday. Rewind. Sunday. Rewind.
3: Good.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbalik.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
3: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: This is 98.5 Radio John.

0: You're listening to 98.5 Radio John.
1: The best mix of golden oldies.
2: You're on 98.5 Radio John.
3: Radio John.
2: Radio John.
4: Dragon Fruit Plus 650 mg.
5: Biroy baroro, cinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at so na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ayaw kay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga, kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi. Yes.
4: Gamosa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Non-stop music. Sunday. Sunday. Rewind. Sunday. Rewind. Yeah.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Do XM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Aniya na ang nasulayan o masaligan? Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
3: Non-stop music! Sunday! Sunday! Rewind! Sunday!

0: mo higala unsa ka importante ang maayong panglawas.
1: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
2: Iha Fernandez, nagbuyo ko sa Angi Toledo City. Ang akong sakit, ubo, hubak. Nagkainom na ko sa kape nga Dragon Fruit o Capsule Dragon Fruit. Kaluoy sa Ginoo, wala na ko hubaka. Wala na sa hubaka. Akong edad, 22 akong edad. Kamong mga kaubanan ako, mga senior citizen, palit mo, inom mo sa Dragon Fruit, inyong mga kalawasan o sa iyong mga sakit-sakit o haron malugwayan pang atong kinabuhi, kitang mga senior citizen.
3: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: The best mix of golden oldies.
5: This is 98.5 Radio John.
6: Non-stop music.
7: Sunday. Rewind. Sunday.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginaguanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos gabalatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
3: Non-stop music.
4: Sunday. Sunday. Rewind. Sunday. Rewind.
3: Good.

0: mga pena ta.
1: Ako si Cristita Elma Babor.
2: Mm-hmm. Okay.
1: Kanang nagpuyo sa Kalangag Bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney.
2: Mm-hmm.
1: Nya, malipong ko, mukutaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala-wala, biyagudok.
2: Mm-hmm.
1: Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan kupira ang akong nagamit, pero aktibo good kaayo, Dok.
0: Mga pena ta!
3: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: The best mix of golden oldies.
5: You're on 98.5 Radio John.
6: Radio John.
5: Radio John.
7: Non-stop music.
8: Sunday. Sunday. Rewind. Sunday.

0: 98.5 Radio John.
1: The best mix of golden oldies.
2: This is 98.5 Radio John.
3: Radio John.
4: Mga penata!
5: Si Katan Griffith, Upper Mutong, 66.
6: Ininom
5: na ako, Permi, ang coffee lang.
6: Yes.
5: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako.
6: Mm-hmm.
5: Nag-change ako kaning dragon fruit.
6: Yes.
5: Naka 3 to 4 times a day ako, okay, nag-coffee. Walang palpitate effect.
6: Coffee,
5: oh, tinuod yun. Karon kung gusto niyong ano, uminom kape, kana na lang dragon fruit,
6: herbal coffee mix.
5: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
6: Yes.
5: Oo.
6: Tama.
4: Mga penata!
7: Ang dragon fruit herbal coffee mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: Mga penata!
1: Tessie Catan Griffith, Upper Mutong, 66. Ang ininom na ako, Permi, ang coffee lang.
2: Yes.
1: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako. Mm-hmm. Nag-change ako kaning dragon fruit.
2: Yes.
1: Naka 3 to 4 times a day ako okay. Nag-coffee. Walang palpitate effect. Coffee o, tinood yun. Karon kung gusto niyong ano, uminom kape, kana na lang dragon fruit
2: herbal coffee mix.
1: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
2: Yes, oo. Tama.
0: Mga penata!
3: Ang dragon fruit herbal coffee mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: This is 98.5 Radio John.
5: Radio John.
6: I like the variety of music.
7: From the municipality of Binalbagan, you're listening to 98.5 Radio John.
8: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapotaya!
0: Wapotaya!
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagpagkabanaan sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
4: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Karong adlawala inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc.
5: Yes, welcome. And of course, mga sokin, tingin mga adlaw, mga sokin atong nagasunod kanunay, ka-Dragon Mel, mga adlaw, usap diha. Mga adlaw, usap, nanay, tatay, palo, nagplastada, kung asa mo namutang, karon sa inyo namutangan, hatagig pagtagad, mga sokin, tingin mo, no, sunda nga mong programa ni ka-Dragon Mel, alang usap, si kaayo na to sa panglawas. Ani ana sabi niyang opo si Galag Alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga sokin tikpon og sakto mga produkto, epektibo, garantisado og barato nga mapalit niyo sa nagalaing butika og Pharmacia Bisaya sa Mindanao. Ay makalimot mga sokin tikpon, take one capsule 3 times a day o 2 times a day sa ato usab nga Dragon Fruit Gold, sa ato usab nga Dragon Herbal Capsule nga 650 mg. Aga 700 pwede nyo ipagsabay mga higala buntag hapon 1 hour after meal. Alang usab sa mga ingredients no nga kompleto na sa nutrients, kompleto na sa vitamin C, nga classes vitamin C. Higala nga naa usab sa ato ang produkto. Wala nga ay mo kalimot ha, do na tay daily supplementation mga higala. Nga importante alang usab sa ato usab nga pagpalig-on sa panglawas. Ay mo kalimot mga sokin tigpamino alang usab sa ikaayo. Sa nagadayang sakit og balatian nga kayang matabangan usab sa ato usab nga mga produkto like a Dragon Herbal Coffee Mix no with insulin plant. Kini siya ang kape mga sokin tigpaminaw, walang palpitasyon, mga igsoon nato nga gibawalan na sa pag-inaw sa pampublikong kape. Kanina gyud ang kape para kanatong tanan mga sokin tigpaminaw. Ang mga pinilangga nako nga nagasunod kanunay sa atong programa ay makalimot sa pagpalit nini sa kanang butika og pharmacia. Ay makalimot usab mga higalang ato usab Dragon Masasuel with Tsubaki ha. Nindot po kayo para na itong dunay mga varicose veins, rheumatism, arthritis. Kayang matabangan mga sokin tigpaminaw. Dunay problema si skin. Matabangan gihapon ana mga sokin tigpaminaw. Pili mo sa kahumot nini. Like lavender ilang-ilang sa pagita. Nga naa sa ato ang produkto. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga lami ang kape. Alang usab sa paglabing-labing ni Mr. og ni Mrs. Nindot ang performance ani mga sokin tigpaminaw. Hard Max Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng. Maksaya, maksarap ang resulta mga higala. Pag ikaw naka Hard Max no, mapalitin nyo na sa naganang butika og pharmacia. Alang usab sa mga kaigsoonan nato nga luya na gid kaayo si Manoy ha. Moalalay ni siya mga sokin tigpaminaw. Alang usab sa ato usab nga sabon. Ang atong sabon usab mga igsoon nato nga na problema sa ilang skin. Dunay mga katol-katol ginagmay. Kayang matabangan sa Dr. Pongisop. Dunay namoy mga up-up, mga bun-i mga sokin tigpaminaw, baho mogtil ilok man. Kayang matabangan usab sa Dr. Pongisop ha. Kaabag usab mga sokin tigpaminaw, ang Keskin Low Power Whitening Soap ha. Gusto mo hamis sa inyong entero kalawasan aping Lycotis artista ang resulta. Kanina gyud wa nay laing katapat ini mga sokin tigpaminaw. Keskin Low Power Whitening Soap. Mao nay gala ang atong mga produkto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga gipahigayon og giplastada alang usab sa ikaayan nato sa panglawas entero kalawasan mga sokin tigpaminaw. Internal man or external kayang matabangan usab sa ato ang mga produkto mga sokin tigpaminaw. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading naasal mga butika mapalit ninyo ato mga produkto Bisayas o Mindanao. Aside ana higala igsoon ang ato usab nga hisgutan karon mahitungod usab sa kakulangon sa ato nga panglawas. Kung nakulangan man ka sa nutrients, nakulangan man ka usab sa ingredients no diba sa ato nga produkto naa kompleto na. Nakulangan sa vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin C ba halimbawa, ascorbic acid no diba? Naa sa atong produkto kompleto na like calcium, potassium, iron. Naa sa atong produkto mga sokin tigpaminaw. Kaya ang ato ang produkto mga sokin tigpaminaw more on herbal like moringa, beetroot. Naa diha, mo na nga importante sa matag usa kanato nga atong lawas maprotektahan. Sigurado mga sokin tigpaminaw, ang atong produkto nga palitin nyo sa nagadang butika, tibuok man Bisaya sa Mindanao mga sokin tigpaminaw. I mean, maunay siya ang pinakarindot kaayo nga produkto. Napaka-epektibo, garantisado o aprobado sa ato ang mga ekspertong mga doktor ha. Ana nga imo kaulos pagpungutana from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. inom gid mo ana o gamit gid mo sa atong mga produkto daily mga sokin tikpay para atong lawas kung nakatumar man ka sa atong Dragon Fruit Plus o Dragon Fruit Gold. Asigurado ang imong lawas baskugon og lig-onon.
4: Naman na pod mga suking tigpaminaw ang 5 ka minuto sa atong pag-panag-uban-uban. Mag-uban-uban na pod ta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
3: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
1: Happy birthday!
6: Uy! Thank you! Unsa man ni?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong gud na ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo.

0: Katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalid sa mga butika sa inyong lugar.
1: The hits from the 80s on 98.5 Radio Jones.

0: Fruit Plus.
1: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon gugo sa inyong product nga Dragon Fruit. Gaya ang akong kilid mo ni sakit.
2: Okay,
1: gi-atake ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom. Kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gaya ako gyud na ulian gyud ko.
0: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Much more music. 98.5 Radio Time.

pangitablakamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kandi kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit Gold! Na Dragon Fruit Gold!
3: All around the world, we play the hits! 98.5 Radio Dan.
4: The hits from the 80s on 98.5 Radio Dan.

0: Good news, people of Binalbagan, 98.5 Radio John is now broadcasting worldwide. Here's how to download from your Android phone. First, go to Play Store, search Radio John 98.5, click install and accept. Now, you can hear 98.5 Radio John for free worldwide.
1: Broadcasting worldwide.
2: Wapo tayo.
3: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: The hits from the 80s on 98.5 Radio.

pangitabla kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: You're on 98.5 Radio John. Radio John. Radio John.
1: Mga penata!
2: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inom ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Non-stop music. Sunday. Sunday. Rewind. Sunday.

0: The quality of Binambangan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: The best mix of golden oldies.
2: This is 98.5 Radio John.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pangluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
5: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
6: Welcome Visayas ug Mindanao.
5: Ubanin na pud ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
7: Yes, welcome. Welcome sa mga sokotik pinaw sa ito ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Subanin kami ninyo ni Kadragon Mel. And of course, sa ito sa mga tulumanon. Sana ka din yung mga sokin sa bihanan. Bisaya sa Ogami Danaw. Ato sa mga sokin na nagasunod kanunay sa ito rema. Maayong adlaw ninyong tanan diha. Maayong adlaw usap diha, Kadragon Mel. Ha? Ay mong kalimot mga sokin, tikpi pinaw. Ang inyo sa mga ubos o higala. Sa kahinginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Reading. O nga nagpahiga yun mga sokin, tikpoy nos ka na ganyan mga klaseng produkto para usab, maprotektahan ang ato usab, ng original, ng panglawas, sigala. Di ba, Kadragon Mel? No, kita dapat dili angay babalaka, ha, di ba? Walay angay kabalakaan. Aro usab, mapagkag o mapribisyonan ang ato usab, mga na higala, pinaganindot kayo kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Dako na kinisiyag tabang para sa ato ang panglawas. Ano na tayo daily supplementation, higala? Pwede nyo na sa ipagsabay, buntag o hapon higala, ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold. Mawakin na sa ganyang sakit o balatayon, sama o sa pananglitan, sama ayo nga sirkulasyon, sa ato sa mga dugo. Muna, importante na, pagtaas usab sa atong sugar, pagtaas usab sa atong kolesterol, pagtaas usab sa atong uric, hinihigala, nindot kaayo ni nga klasis kapsula. Ato usab nga lamiang kape, nga mao ang Dragon Herbal Coffee Mix. Ang kape nga mga kaigsoonan nato nga kini ni pananglitan bitaw sa ato mga kaigsoonan nga gibawalan na sila mga sokin doktor sa pag-inom pag-inom sa pampublikong kape, di ba? Kini na gyud ang kape nga nindot kaayo. Walang pagtaas sa inyohang sugar, no, di ba? Walang pagtaas sa inyohang uric, walang pagtaas usab sa inyohang kolesterol. Kaya niya na ang kape nga wala usab, walay palpitation, di ba? Ang Dragon Herbal Coffee Mix, purong herbal with insulin plant. No? O ang Dragon Masasul, mga higala, dako po ni siyang papil. Labi na yun ni nanay tatay, doon na mo yung mga kisunan po na ito nga na problema po sa ilang varicose veins, rheumatism, arthritis. Kini na yun ang pinakanindot kayo nga klase sa haplas, di ba? Nga mao ang Dragon.

0: Dragon Body Oil or Dragon Massage Oil with Chubaki, ha, di ba? Nindot ni Gala, mga sokin tiwi, varicose veins, and arthritis, uguban pa niini. Ay, mong kalimut usab, mga sokin tiwi, nga ito usab, nga produkto, nga mga ang Dr. Pongisop, ha, kung na problema man ato mga kaisunan sa mga minor skin disease, gamit mo. Sa Dr. Pongisop, mga sokin tiwi, paminaw. Doon namin mga up-up, mga buni, mga sugat na ayaw gumaling. Kanina yun ang pinakanindot kaayo. Abag usab ang Dr. Pongisop, ha, ang ato usab nga Dr. Pongisop, mga higala. Ang ato usab nga case king law, mas nindot kaayo. Kung muhamis nyo nga ping, hamis intero kalawasan, laikotis artista ang resulta, kininagyan inyong paliton. No, sa nagkanyang butika o promosya, basta tatak, St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading. Pwede mong mutik si Gala sa atong numero sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950-4419-006. Muna ikala nga ito ang contact number. Alang sa dugang kasayuran, mga sokin, tigpaminaw. Ay mong kalimut usab sa ito ang produkto, ha? Ang produkto na ito, nga kompleto na sa mga nutrient ingredients, kompleto na sa nagkadaang klases vitamin C. Busa, alang usab sa mga may mga nagkadaang sakit o balatian. Na unsa daw ning gitawag o sakit nga dili na ito, matansya din na ito. O, unsa ba? Duaw mo sa inyo mga soking doktor, ha, di ba? Aron mahatagan mo ang insaktong solusyon, unsa may maayo nga himuon, aron nga ito ang panglawas, diha ninyo masayran mga soking tigpaminaw. Now, dunay kayuhan, dunay kininiang solusyon, aron nga ang ato sa mga panglawas, maprotektahan higala, labi na giyon sa naganayang sakit o balatian. Ay makalimot, daily supplementation, batasana ang pagtumahar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, basta tatak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, sigurado, imong lawas, protektado.
1: Yes, mga suking tigpaminaw, stay healthy, stay happy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, natural, nutritious, trusted by many and available na sa tanang leading drugstore sa Visayas uga Mindanao. Ang Dragon Fruit Herbal Capsule, gikan sa kinaiyahan para sa imong kaayuhan.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Agi.
4: Naunsa ka din, ha?
3: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
4: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
3: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
4: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
3: Imo na bukong binuangan, ha?
4: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
3: Mauba? Unsa man na?
4: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
3: Dagana ding ingredients ani, no?
4: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
3: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
4: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
3: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
4: Dragon Herbal Oil with Subaki.
3: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
6: Yeah, binalbagan, check it.

0: This is 98.5 Radio John.
1: Non-stop music. Sunday. Rewind. Sunday.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalba.

na pangitabla kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
3: Pure energy.
2: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit
3: Gold! Pure energy.
2: Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit
3: Go
2: na. Dragon Fruit Go.
4: The latest hits and the greatest memories.
5: This is 98.5 Radio John.
6: Radio John.
7: Non-stop music.
8: Sunday.
9: Sunday. Rewind.
10: Sunday. Rewind.
11: Good afternoon.

0: Radio Binalbagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: The best mix of golden oldies.
2: You're on 98.5 Radio John.
3: Radio John.
2: Radio John.
4: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule.
5: Your energy.
4: Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic class sing sakit para insakto ang imong protection. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold.
6: Dragon Fruit Gold.
5: Pure energy.
7: Non-stop music.
8: Sunday.
9: Sunday. Rewind.
8: Sunday.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naa na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit Gold! Na Dragon Fruit Gold!
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!

0: Welcome. You are listening to 98.5 Radio John.
1: The best mix of golden oldies.
2: This is 98.5 Radio John.
3: Radio John.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
6: Welcome o kumusta mga suking tigpaminaw?
7: Welcome Visayas ug Mindanao.
6: Ubanin na pud mi ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako ang hatag na sa imong higayon daw.
8: Yes, of course, mga suking tigpaminaw, maayong adlaw ka Dragon Mel, maayong adlaw sab sa mga listeners sa ato kanunay nagasunod sa ato ang programa mga suking tigpaminaw, no? Visayas ug Mindanao. Ani ana sab inyo hang ubos higala igsoon sa kahanginan. O banin ninyo mga sokin, di ba diha sa inyo mga sokin sibihanan sa matag-atak na sa ato ang programa from St. Vincent GSK Healthcare for the Supplement Trading. Nasa mga nakasulay na mga sokin tigpaminaw sa ato usab mga produkto napaka-epektibo garantisado o barato sama usab ni ining atong Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ay makalimot mga sokin tigpaminaw, basta Dragon ang inyohang pilion, di ba? Wala nga makabarato mo mga sokin tigpaminaw. Ang naa-usab sa ato ang mga butika, di ba? Sa inyohang lugar. Wala igala ang ato-usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Mauni siya ang pinakalindot kaya nga classes kapi. Walang palpitation mga sokin tigpaminaw sa classes kapi. Di gan maglabad niyong olo, di maghaplos niyong kuto-kuto. Wala igala ang pinakalindot kaya nga classes kapi. Kay more on herbal, dusing a klaseng herbal ha. Ay mo kalimot niya na, basta dusing a klaseng herbal, sigurado inyong hanglawas, ligonon kanunay sa ato ang kapi. Ano nga ang atong kapi, diliingon nga di ka katulog, mas nindot hinoon ang imuhang pagkatulog. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga kapi, nga mauusab ang Dragon Herbal Coffee Mix plus naapunte kapi nga Hard Max Coffee for Men. Ay mo kalimot niya na, kay ang ato usab nga kapi, nga Hard Max, mohatag po ni udugang kusog kaligon sa performance paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Ay makalimot ha, 1 cup lamang mga sokin tigpaminaw sa Hard Max Streams Coffee for Men with all kinds of ginseng. Ready mga sokin tigpaminaw sa labanan ni Mr. o ni Mrs. Ha? Ay makalimot ha, nindot kaya ang performance pag ikaw naka-Hard Max. Ha? Hard ang simula, Max ang sarap mga higala. Alang usap niya ito, nga doon na mga problema panit. Ha? Basta doon na problema panit mga sokin tigpaminaw. O sana po nga makatabang ang Dragon Herbal mga sokin tigpaminaw. Dragon Massage Oil with Chubaki ha. Akin siya daghan gyud kay mga herbal ang naanini. Mas lindot pod ni pagkatol-katol, mas lindot pod sa imong ulo kung doon naman kay kaspa, doon naman kay kuto lusa. Matabangan sa Dragon Massage Oil with Chubaki. Mapagpilian ninyo mga sokin tigpaminaw kamot nini. Sama sa ilang-ilang, sama usab sa lavender, sampagita mga sokin tigpaminaw nga naa diha ha. Makatabang na higala sa mga pamaol, nanay, tatay, matagabi, pwede mo magpamasahe with all body massage, no, di ba? Ang kayang matabangan sa Dragon Massage Oil, mga higala. Ay makalimot usab sa atong sabon, Dr. Pondi Soap lamang ang katapat sa katong doon ay mga skin problems. Doon na mamibun-e, up-up, ringworm, mga sugat na ayaw gumaling. Kinisya kayang matabangan sa

0: Dr. Ponji Soap. Kabag usab ang K-Skin Glow Power Whitening Soap. Ay mo kalimot ana mga sokin tigpaminaw. Para nindot ang inyong hamis ang inyong aping intero kalawasan. Like cutis artista ang resulta. Gamita o testingin ninyo. Walay kumos pagsulay. Nga mapalit ninyo ang atong produkto sa nagkadaang butika o farmasya. Doon lamang sa inyong mga lugar. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato na bay. Mao na higala ang pinaka-importante ng atong masayran usab. Sa ato ang produkto, kung saan doon na tayo daily supplementation. Importante mga sokin tigpaminaw. Ang ayos na to ang ato ang mga herbal supplement for conditions. Tabangi ang inyong kagulingon mga higala, mga sokin tigpaminaw. Labi niyo sa nag-antos mga sokin tigpaminaw sa ilahang mga sakit, mga varicose veins, doon na bay Alzheimer's disease mga sokin tigpaminaw. Something at me lower the risk of blood clots higala. Ay mo kalimot ha, basta doon natin daily supplementation. Layo kahit sakit mga sokin, tikpay basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ang nakatatak sa atong produkto higala, sigurado ang ikaw nga nagkaluya, sigurado imuhang lawas bag-uhon.
1: Yes mga suking tigpaminaw, keep your body strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Fruit Gold. Natural, nutritious o puno sa antioxidants. Available na kini sa tanang leading drugstores sa Visayas uga Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
3: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
4: Yeah, binalbagan check it.

0: Hi! Ako nga pala si Jeffrey, certified listener ng Radio Chan dito sa Masbate City. Negros to Masbate? Aba, oo! Dahil yan sa mobile app ko. Yes, mobile radio app na galing mismo sa Radio Chan. Available ito sa Google Play Store. Hanapin nyo lang, Radio Chan 98.5. Pagkatapos, i-click, download, install at mapapakinggan nyo na ang Radio Chan kahit saan mang kayong lugar, o kahit sa Pilipinas, o kahit sa ibang bansa, sa opisina, sa trabaho, o kahit sa eskwela, kasakasama nyo ang Radio Chan. Eh, paano kasi? Ganda ng music, ganda ang blending, at nakaka-good vibes pa. Kaya maraming salamat sa Radio Chan. Kahit nasa restaurant ako, naka-tune in ako. Sandali, kain muna ako. Radio Chan. Guwapo taya, palok pa.
1: This is 98.5 Radio John.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Ania na ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas. Ubo, hilanat, may diperensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Kaping kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, himo sa dusik ka natural ng ingredients. Dragon Fruit, Guyabano, Mangosteen, Ginseng, Stevia, Insulin, Turmeric, Moringa, kagilpahamot pa ang aroma, gikan sa Robusta, kag Arabica Coffee Beans. Gaginbutangan sang non-dairy creamer para mabatsagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Coffee na, healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyong lugar.
1: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
3: Gapo na ya!
2: Wapo tayang!

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpakabana sa maayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
2: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong yes. Adlaw wala inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc.
3: And of course, welcome mga Socket Tigpapinaw. Welcome ka-Dragon Mel. Welcome usab sa mga listeners nato nga kanunin kasunod sa ato ang programa ka-Dragon Mel. Sana kanin lang mga Socket Simon Bisaya sa Uga Mindanao. May adlaw niyong tanandahan. Nanay, tatay, palo nagplastada kung asa mo nahamutang sa inyong hanamutangan. Halatagi pagtagad mga sokintik kung ato pag-aisgutan sa pipila ka minutos mga higala. Aron nga kita tanan makabaton sa maayong panglawas. Ano yan nasabi ninyong ubo sigalag alagad from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga sokintik mga insakto nga mga pamaagi pag-atiman sa ato ang panglawas. Ay mo kalimot ha, pwede mong mutik sa atong numero sa 0950-44-19006. 0950-44-19006 mga higala. Pwede mong mutik si ana ang atong usam nga mga produkto. Ang ngayon nga ato usam nga hatagag pagtagad. Ah, kay kinis nga atong produkto mga sokintik with epektibo, garantisado o maputiktahan gin ato ang panglawas pag ikaw nakatumar sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay mo kalimot mga sokintik may nausap. Take one capsule sa Dragon Fruit o sa take po nausap sa Dragon Fruit Gold. Pwede nyo ipagsabay buntag o hapon 1 hour after meal. Ang ato

0: Usab nga Dragon Herbal Coffee mixed with insulin plant, ha? Ay mo kalimot ini kay dako pud siya papel. Alang nato makaisuro nato nga ibawala nas pag-inom sa publikong kape. Kape kini nga kape, walang palpitasyon, ha. Dragon Herbal Coffee mix, ay mo kalimot na sa mga butika mapalit ninyo. Ha, kay ang ato usab nga kape, nindot kaayo ang resulta. Ha, kay di gyud maghapdos ninyong kuto-kuto. Di gyud maglabad ninyong ulo, ha. Mo na igala. Kaabag usab nato mga sokin tik pamilya sa nindot nga performance paglabing-labing ni Mr. ug ni Mrs. Ang ato usab nga Hardmax Rem Coffee for Men, ha. With all kinds of ginseng. Dako nagpapili igsoon, ha. Ay mo kalimot nini kay nga ato usab nga kape. Nga bisan lang og 1 cup lamang mga sokin tik pamilya sa pag-inom sa Hardmax Rem. Ha, mga igsoon nato nga hago kayo sa matag adlaw. Atong igsoon nga gusto gyud mo gamit sa ilahang mga Paris, ha. Kini siya mga sokin tik pamilya. Moalalay ni siya sa kalig-on sa imuhang performance, ha. Kani siya mga sokin tik pamilya, ha. Mas nindot kayo ang resulta. Max sarap, max saya. Pag ikaw naka-hardmax mga sokin tik paminaw, ay mo usab kalimot. Pagpamaol ang inyo ang isgutan mga sokin tik paminaw, gamit na mo og Dragon Massage Oil with Chubaki, with all kinds mga sokin tik sa mga herbal. Mahalo po diha, nahalo higala mga sokin tik paminaw. Nindot po kayo sa kiniang ang kainit o kahalang manutsuhot higala sa imong panit, lagba sa imong unod, nga to usab sa kagatan, lahos sa imong hangkabukugan. Mo po inisipin kanindot kayo nga disinyo sa atong haplas. Digin mo manimaho ani nga tigulang, manimaho mong batanon pag ikaw mo gamit sa ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki, ha. Pag mapapilian ninyo ang kahumot, like lavender ilang-ilang o ang sampagita nga naan ini. Ay mo kalimot mga sokin tik paminaw kantong produkto na aragyod sa mga butika, ha. Mo na igala ang ato usab nga mga kaisunan nga problema usab sa ilang pamanit. Gamit po mo og Dr. Pondisop. Wa nagay laing katapat nga na mga sokin tik paminaw. Sabon nga mo hatag og kinini ang kahumpayan sa inyohang ipamati sa kapanitan. Mao usab kaabag usab ang ato usab nga Dr. Pondisop, muabag ni siya aniatong dunay mga ringworm, mga bun-i, di ba? Kanang katul-katul nga ginagmay mga sokin tikman sa atong pamanit. Kabag usab ang pagpahamis sa atong aping entero kalawasan, kay Skin Glow lamang ang katapat niya na kutis hamis ang resulta pag ikaw nigamit sa kay Skin Glow Power Whitening Soap. Mo na igala ang pinakanindot kayo nga at produkto, ha. Basta tatak sentiment sa GSK Healthcare Food Supply Trading na asa mga nagkaring butika porma sa Bisaya sa Mindanao. Ay makalimot mga sokin tik paminaw kung asa man ta nakulang sa ato ang panglawas, doon na tayo daily supplementation. Gamit gud mo o apply gud mo. Labi na gud sa ato usab nga source, no? Sa ato usab nga fiber and low and calories mga sokin. Na low, baba tag calories. Kani ang pinakalindot kayo nga produkto nga mao ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold mga sokin tik paminaw. Okay. Dini usab ang mga detalye, ha. Nga ato ang makita sa mga benepisyo, no, sa maong ingredients, sa nutrients nga naa sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Usa na ang mga ingredients ini nga puro herbal. Now, dinhi usab ta sa kita og nutrient rich and low and calories, di ba? Dako kay papel ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold, ha. Ay mo kalimot ana basta kay ang ato ang produkto na ay tatak nga St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mapalit ninyo sa nagkaroon butika o pharmacia, tumargud mo nini, sigurado inyong lawas, ang inyong lawas inyog yung pabag-uhon.
1: Naman na pod mga suking tigpaminaw ang 5 ka minuto sa atong panag-uban-uban, mag-uban-uban na pod ta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
4: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus Capsule, dayong Dragon Coffee, o Haplas nga itong Dragon. Kalawis ginoo dyan na paggamit ako na sir sa mga produkto sa Dragon Fruit. Sigun sa kumpangin daro nga sa Sinteno, okay ko nga, pamaol pa ko, ana. Ang akong panakit, murag, maabot-abot mga noon na pandili na dyan tanto. Akong tuhod sakit, yun akong lapi-lapi. Resulayan ko sa Dragon Fruit Plus, ayaw mo Haplas, ana, itong Capsule, o Coffee, o muna akong gikuan ron. Palit na dyan mo, ana, akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
3: Gamosa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

0: 98.5 Radio Dawn.
1: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
2: Ako si Nora Suniga, 64. Bahong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning kapsul. Ang ako diyong namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
3: Yes.
2: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni so, siya. Kay paningtun mo ko. Kinahanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
3: So, salamat kayo.
2: Tinuod yun na.
1: Mga penata!
4: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
5: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.

Pagkapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabago Dragon Fruit Gold. Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit Gold na. Dragon Fruit Gold.
3: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.

0: Computers, presyo barato, servisyo medikalidad, kagarantisado.
1: Happy birthday!
2: Uy! Thank you! Unsa man ni?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalumanggo na ko ang anaanan nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
2: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
2: Tambal nga sabon?
1: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsa man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan.
2: Hala, uy, salamat kayo. Maayo regyon nga naay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
2: Para sabon e, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The hits from the 80s on 98.5 Radio Jot.

0: play the hits. 98.5 Radio Dan.
1: Dragon Fruit
2: Gold
1: gipakusgan. Dragon Fruit Gold. Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule.
3: Your energy.
1: Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold. Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold. Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit
2: Gold.
3: Pure energy.
0: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.

0: Good news, people of Binalbagan, 98.5 Radio John is now broadcasting worldwide. Here's how to download from your Android phone. First, go to Play Store, search Radio John 98.5, click Install and Accept. Now, you can hear 98.5 Radio John for free worldwide.
1: Broadcasting worldwide.
0: Wapo tayo.
2: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.
3: Dragon Fruit Plus.
4: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Juan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wa pa ko kayo naman nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lang ka kong paminos akong lawas. Yan ang, turming couple. So kanya, nakainom na ko nga. Sige na kuha ning inom. Bahay na kayo kong lawas. Galang din ako batyog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuha ni pang laba, pang limpyo. Gana kayo ba sa kuha? Kaya mawag kakapoy, minom kong Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masultin ninyo, panginom na mo. Kaya nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kaya maka, kuha sa lawas, makabagsik.
3: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: laging makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 7 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.

Halin at balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: May hugot ka ba? O di kaya'y may mabigatang problema na parang hindi mo na kaya? Huwag kang mag-alala kasi nandito na ang Certified Papa Zambanoa. My name is Papa Tidibir. Welcome to the show. Ihugot mo na, i-share mo pa from 7 to 9 in the evening every Saturday and Sunday ulihi at 98.5 Radio Jan. Guwapo at guwapa taya, palukpa!
3: Boses pa lang, ulam na! Kung pumorma, papang papa, edi
4: wow!
3: Kaya, mga kababayan, samahan nyo na si Teddy Bear! Teddy Bear sa 98.5 Radio John.

98.5 Radio Jan. Guapat-guapat tayo palok pa. Good evening guys, good evening Pinalbagan. Hello world, good evening Ting. Welcome sa Hugot Pamulabugay Portion. Siyempre kaupod sa Gihapon, ang certified Papa Sang Banwa. My name is Papa TDB here. Updating kita guys until 9 o'clock. Sa gusto mag-join, 0921-284-8590. Again, 0921-284-8590. Ay, medyo dulom-dulom lang may pang kaya kita-kita kong bukay. Darating sa'yo. Nag-live kita guys. Yes, pang. Ako gagawa kita kong bukay. Gaba na, kita kong bukay, pang. Kapakilala lang at tigula na ta. Nag-live kita guys. Ito nga official Facebook page. Sa Facebook na 8.5 Radio Jana Binalbagan. At siyempre sa akong personal account, Gerardo Gardi Jr. Sa gusto maghugot, mag-share sa ilang mga problems. Message lang mo kay Papa TDB here. Kay Dugang, ang tayo problema. Hindi niya buhin, kundi Dugang. Hello na pili listening and good evening dra kay Kwan, Papa Jobert. Thank you so much pang. Good evening dra sa imo. And of course kay Papa GM, among gagwapo ka station manager. Kay Papa Tinga, gwapo na pa nga. May gabi na. Gwapo naman nga Kwan ah. And of course among nga Kwan ah, nga boss. Good evening si mo boss. Papa John, good evening. And Papa Jonald, a.k.a. Papa J. Good evening, Papa Ted. Shout out lang. Watching from Mrs. Padilla, Magalyon. Ah, Magalyon. Sakop sa Mrs. Padilla. Ang Mrs. Padilla, sakop sa Magalyon. Magulo ko ba, Loba? Hello, happy listening kay Laisal. Good evening, Papa. Tidibir, shout out lang gali sa mga taga-sityo barangay. Okay, thank you so much, taga-sityo barangay. Hello, happy listening kay Louis Michael Alonso. Thank you for watching, Pang. Good evening, dala sa imo. And good evening kay Mia Ruby. May gabila da sa taga Sityo Iling-Iling. Thank you so much. And of course kay Ruby Polilio Hader. Good evening da sa may Morsha. Thank you so much guys. Good evening da sa imo. And Justina Pondador. Pang, good evening. Watching from Sityo Binigsyan, Barangay Santol. Hindi na yung binigsyan man. Mabagula ko nakabating si Tio. Nasa may barangay Santol. Thank you so much. Shout out lang kuno sa ilan ni Papa, Papa George sa Pondador, kay Evelyn Pondador. Thank you so much sa mamang Jimmy Alvarez. Thank you so much. Nag-reload siya. Hello na pinisining kay Mary De Los Santos sa Borneo. Shoutout lang from Taguig, Metro Manila. Hello lang na sa mga taga Manila. Tagalog pala to. okay, Papa Jobert, thank you so much. Ganda natin nga lang ako ganit pa nga ang Magalyon. Kaya business pa nila, di ba lang isa lang na. Correct, ginag ko galit pa nga. Nagduda lang ko. Hello na pili listening kay Jess Dolphy Totol Jr. Ang barangay kagawad sa barangay Tinungan Isabila. Barangay kagawad to be. Itachi Hipanaga, thank you so much mang. Good evening dala sa imo. Kay Rocky Tabobo. Ang gwapo nga suon dala sa may barangay San Jose. Hello na pili listening kay Jane Mere. Good evening, Papa Ted, kag sa mga ka-RJ. Sige, thank you so much, gid ha. And happy listening na kay Jane L. Mire. Mayong gabi, ilan ako nun sa mga taga-sityo Pag-asa that's coming from Mary De Los Santos, Borneo. Thank you so much. Mayong gabi pang sa tanan nga taga, tanan nga pumuloy sa barangay Tinungan. Padayon lang kita sa gihapon na. Amo na ya, matamat na pang. Kaso lang, in-extend ko to pang. Hello sa talaga nga, OFW, Mamang Mariti Sara, thank you so much.
Mamang Sheila May Cañete sang Hong Kong, Mamang Runila Benito Solinap sang Singapore, sa Singapore sang Riyadh, Saudi Arabia. And of course kay Mamang Jimmy Sintino sang Riyadh. Thank you so much. Kay Burakday dira sa may Singapore. Ah. Thank you so much. Mariti Sarada, shout out na pre from Hong Kong girls. Diri subong good evening to all girls. Nagalantaw live mo. Ah, sige, thank you so much, Mamang Mariti Sarad, ang kumari kong hilaw. Ay, wala ba na yun ang amon pagkakumarihay kay Rini? Ang amon iyada nalumos sa sabaw katugapang. Again, 09-21-284-8590. Kag live kita guys sa ating official Facebook page. Sa Facebook, ang 98.5 radio dyan na Binalbagan. Pwede ka mo din naka-comment, ka-request inyo nga mga favorite love songs. At syempre, sa inyo nga mga hugot. Kapaman ko din pa pati diverso mga gabi. Nagre-request sa'yo ng mga... Ito ganun nalipad ko mga... Ano ang unang sign nyo makita mong isa ka taong katamaran?

mo isa ka tao nga tamaran. Hello na pili sining and good evening kay Mabil Parbre. Nasa may tama mang sa may Riyadh ka man mo, Saudi Arabia man mang. Thank you so much mang ha. Happy listening sa imo ano, good evening dira. Ay may hapon gali si mo da sa Riyadh. Advance gali ang Philippines. Hello and happy listening and a good evening kay John Ivan Refora. Kodi pang tids. Kapapatikin kita sa family Refora dahil sang mag-anay request lang kodi 25 minutes from mag-anay. Ang lugar ni Iyada Babes. Kapertikad lang ko sang bato. Hello na pili listening kay Milo Stokoning. Good evening. Shout out lang na watching from Condo Manila. Salamat git. Tamo, taga Manila ba? Manila. Hello na pili listening kay Jeannie Lynn. Shout out lang from Cruising Bag-o. Uy, lapitan na kami. Hello na sa mga taga Cruising Bag-o. Especially na ako niya, no na, nga tiyo, kasi Sir Noel Gardner sa may Crossing Sumakwel, asa niya tuntuod, yung nga, no, mga address. Subong itawag na siya nga Crossing Bag-o. Hello na pinasinig kay Julio sa Nipo Moseno. Sige lang tulog pang amo na ang tamaran, gani. Tamaran magbugtaw, alas 12 na tulog pa. Nalimutan ang question ni Papa Ted sa this evening. Ano bala ang sign sa isa ka tao nga tamaran? Lagi ka sa isip. Ako nakita ko yan sa tao nga tamaran. Tamaran maligo. Hindi sa gani ka paligo. Ako nga tamaran.

ba tayo sa gusto mag-join? 0921-284-8590. Again, 0921-284-8590. Kasama sa giyawan ng certified na Papa Zangbanwa. Ako po si Papa Teddy Bear nga dako ilo. Hello na pinisinin kay Jensen Linda Yao Tingoy. Gulipang greet ko lang sa kay Jenner, kay Bernie, kay Joey from Sityo Mamhot, Barangay Santol. Sige, thank you so much ha, mga taga Sityo Mamhot, Barangay Santol. Amo

Kailan na pwede sining, Anna? Good evening, dara sa akong brother. Sa may Haniway Iloilo kay Chiro Garde. Thank you so much, tol. May gabi na sa imo and to your family. Ambal ni Mama Mabila Parbre. Kung ilihugon mo, puro lang karon lang. Amo na sa ang sign sa isa katamaran. Gani, no? Karon lang bala, dugay-dugay lang at hasta malipatan. Hello na pala sinin kay Anthony Piori Guerrero in G. Good evening, shoutout lang. Guerrero family watching from San Pedro. Salamat din pang. Thank you so much sa Guerrero family na sa may San Pedro Binalbagan. Thank you so much. At nakikinig. Kita, huwag na akong bukay ba?

Hello namin listening kay Emilda Tayo. Thank you so much, Cass. Good evening sa imo. And of course, kay Sugar Linko. Sugar, honey, honey. Thank you so much, Sugar. Good evening. Happy listening sa imo. Lady Sheena Landres, mayong gabi da pariente. Sige, mayong gabi, iba da sa imo pariente. Gardi Family, da sa may city o pader, barangay.

Batuba ang puso mo. Ah, batuba ang puso. Wala sa pang bato ng puso, di pang may ari di puso sang saging. May ari man di puso, pusong mamon. Pusong mamon. Hello na may listening kay Ranel Di Pison. Iris is panted daw, hidlaw man sa tapapatid. Oh! Si Iris, Iris is panted. Thank you so much, gina. Hidlaw sa kuno kay papatid. Sige lang ah. Mugin na kay busy si papatid.

Magbalyo ka bantalan at sa suay himamaylan. Salamat gid liyo lang ko na yung play sa music nga I love you, goodbye. So kung na pinakasakit nga I love you, kami paaman nga goodbye. Hello namin na si Day kay Sugar Linko watching from Kuwait. Oh, thank you so much ha from Kuwait kay Sugar Linko. Nami mo nga lang no Sugar. Siguro tamis siguro ay. Shout out ako sa may pamilya sa may barangay Libakaw. Ay, taga Libakaw kagaling. Uy, ano ni siya ni Kwan, ni Nung Ulong? Mga Linko family. Ay, ni... May mes lang ko na si Ma'am Linko, nalipat ko. Siya nga lang to. My school. Mangoto sa ni Nung Ulong. Lato sa gari Joy, pariente. O sige, thank you so much lato sa Joy. Thank you. Okay, para may standard time is 24 minutes past the hour of 7. Enjoy sa pagpaniyapon. Hello na pero si Ning and good evening kay Conrado Tribita, Gardi. Mayong gabi da, tatanan na binagi sa pumuloy o sang barangay Tinungan. Nga naglaisugpo na din ang greetings ni Kwan Yaman. Mayong gabi, nakasa, good evening sa iyo. Ang greetings ni Gis Totol nagsugpon sa... Greetings ni Conrado. Aragaya. Hello na mga sinihing kaya Chela, good evening pa ang lang kuda sa ilan ni Mama kagpapa sa mga utod ko. Rakaratiyating. Sa mga utod ko watching from Bacolod City. Thank you good pang. Request lang ko na yun. Ano niya, sugpon. I'm feeling for you. I'm falling for you. Sige. Hello na pinasining sa guwapa ko na ngayon nalulas nga si Ironicore. Thank you so much. Sa mga CTU Anan, Barangay Kabadya.

pati ni Verne na pa sa music. Sa isip ko. Play lang ko mga 3 songs ha. Mabalik si Papa Ted sa. Ilang sa 98.5 Radio Jan. Guwapo at kapatay.

Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos tos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit! Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit! Na! Dragon Fruit! Go!
3: Much more music! 98.5 Radio Time.
4: May hugot ka ba? O di kaya'y may mabigat kang problema na parang hindi mo na kaya? Huwag kang mag-alala kasi nandito na ang certified Papa Zambanoa. My name is Papa Titi Bear. Welcome to the show. Ihugot mo na, i-share mo pa from 7 to 9 in the evening every Saturday and Sunday ulihi at 98.5 Radio Jan. Guwapo at guwapa taya, palupa! Hello mga ka-RJ, thank you for listening at 98.5 Radio Jan. Guwapo at guwapa taya, palukpa!

0: 98.5 Radio Jana. Guapat guapat ay palok pa. Philippine Standard Time is a 51 minutes past the hour of 7. Panay ko na guys, sa hugot pa more labugay portion, siyempre kaupod sa Gihapon. Ang certified Papa Zangbanwa, my name is Papa Titi Beer. Sa gusto pa mag-join na, 09-21-284-8590. Again, 09-21-284-8590. Nag-live kita guys sa atong official Facebook page. Search nyo lang sa Facebook ka 98.5 Radio Jana Binalbagan. Makita nyo lang ilong ni Papates nga kahungag. Yes boss, good evening. Hello na pero sa ding good evening kay Christy Lita. Sabi ya pa ako na Christy Lita. Jimmy Sintino sa Riyadh, good evening sa iyo and happy listening ma'am. Tamot la. Hello na pili si Neng kay Marita Soliva. Thank you so much and good evening bang. Happy listening to sa imo. Butang nyo nga lugar guys kung di din ka mo. Para mabalaan ta. Tamot na lang. Hello na pili si Neng kay Saldi Galfo. Thank you so much. Good evening sa imo. Reload sa Hello Papa Tessa, good evening please, greet lang, happy birthday to my to the man, I love you more, I love you so much, from Mamang Jimmy yak nung kwan to the man, nga si Mr. Leo of Pontevedra asan na all. Hello na pinusin niyo kay Garson Cola Jane. Ay pang good evening shoutout lang kay mama kag papa kag sa utod ko. Isipin mo na lang na marami. Kasi ya Regina Pondador, abrig ni ka. Kay ya Nizi Garson. Kay Justin Pondador kag sa tanan-tanan nga Pondador family Garson Garcido. Kag shoutout lang kay Remark Pudol sa Davao City. Thanks good pang sa pagbasa from Sityo Binigsian, Barangay Santol. Sino Sityo Binigsian? Yes pang, thank you pang. Thank you, bye. Hello na pinusin din kay Ginilina Kingona. Thank you so much, good evening mang. Happy listening to sa imo. Kay Ginilina Kingona. Hello na pero sining ano, good evening kay Al John. Good evening boss TD. Oy Al John, si Al John Caravan John. Ang isoy sa powerhouse department sang Biscom. Papang Al John, thank you so much ha. Happy listening and good evening to sa inyo. Siguro marami. Hello na pero sining kay Chodoro Waka. Ang isoy ng mga kanta. Please play birthday song Papa Ted. Salamat. Okay, tawag Jimmy Song Riyadh. Thank you so much. Gusto mo ako na lang makanta. Okay, question ni Papa Ted sa anong sign sang tao nga tamaran? Tamaran gitya. Grabe nga pronunciation. Anong isa ka sign nga isa ka tao ay tamaran? Bang, mahal ko siya kaya kung mahal niya ako. Ano ni Papa nga Geraldia El Tingoy? Mahal ko siya, kaya lang kung mahal niya ako. Aambot niya si Lingon. Palangga, ya ko no. Pero ang pamangkot ko, palangga man siya. Ipide man na pang ikalang niya mapalangga. Kaya wala. Unfair ba? Kaya na pinag si Ding, kay kumpare ko na Alfreda Velez. Thank you so much, pre. Good evening sa imo kasi ako nila nga iyata. Good evening nga, Villas family. That's my sitio, An-An, Barangay Mambagatun. Thank you so much. Sa gusto pa mag-join ha, 09-21-284-8590. Again, 09-21-284-8590. Siyempre kaupon sa Gayapon na certified Papa Sangbanwa. My name is Papa Titi Villas. ka, shoutout lang sa Gardy Family, Garson Nagliog lang ko request. Hello.
1: Hello.
0: Hello, hello.

0: show. Line number one. Hello, Regina. Good evening. Hello. Yes, good evening, Pang. Pangalan?
1: Pang.
0: Ha? Hello, Pang. Good evening.
1: Pang?
0: Yes, pangalan ta, Pang.
1: Gaburot.
0: Gaburot? Basi nagsalom. Yes, ara na, Pang. Oh, napatay siya. Tawag na liwat, Pang, ah. Gaburot. Kano basi nagsalom, umuto gaburot. Asya, line one, Regina, good evening.
1: Oh,
0: tunog-tunog ba? Yes, good evening, Pang, pangalan ta.
1: Ayan Trivita, Pang.
0: Si Ayan Trivita, taga din, si Ayan. Yan ang signal mo, guro yan. Medyo mahina-hina yan. Gala, guro chimpo na sa imo. Sa ating kagapanawag, Pang?
1: Siguro marami. Hindi ko klaro, Pang. Gaburot, Pang. Hinuulin niya.
0: Gani, gaburot, no? Ikaw yung gaburot, masisignal mo, Pang.
1: Gaburot, Pang.
0: Ara na, Pang?
1: Tawag lang ulit, Pang. Hindi ko klaro kay gaburot.
0: Gani, ang imo cellphone, guro, Pang. May diferensya. Last time, magtawag mo din nami-nami eh. Sa kay Jobert, nagtawag ka man nami-man.

0: si Medinalin. Ina-murder ang pangalan ng Gina Lynn. Sorry, Mamang Gina Lynn Galia sama sa dia. Thank you so much, ha. Sinsya kita gina-murder kay mong alam. Ang question ni Mamatayan sa tonight. Ano ang size sa isa ka tao nga tamaran? Isa ka sign sa tao nga tamaran. Na-murder ko nga lang ni Burakday. Kaya pag ako'y nalulungkot. Okay, so wala ka download sa among nga radio apps, ha. Very simple lang, guys. Atong nga himuon, libre ni siya, guys. Wala bayad. Kato lang mo sa Play Store. Search nyo lang ang 98.5 Radio Jan Binalbagan. Magwad ang logo sa Radio Jan. At siyempre, i-click nyo, tapos i-install, tapos i-accept. Kapamati ka mo na yung Radio Jan Worldwide. Sandin pa ka mo sa parties ng kalibutan. Once nga may internet ka mo, makapamati ka mo. Hello, Radio Jan. Good evening.
1: Hello, Pang.
0: Oh, ara na, Pang.
1: Ah, okay na pang, ginaguro pa, be.
0: Gani, sa imo ginaguro pang. O, sige, pangalan taliwat pang. O, gani, pangalan taliwat pang.
1: Si Ayan, yung tribita ni Pang from Mina, Iloilo.
0: O, oh, taga Mina, Iloilo City. Ayan, before ka mag-greet sa imo palangga, pamakutunta ka, ano ang sign sa isa ka tao nga tamaran?
1: Sa isa ka tao nga tamaran?
0: Oo.
1: Ano pa nga, wala siya pang gubraw nga.
0: Wais ka bra?
1: Wais ka gobra eh, ito naranda mo.
0: Gobra gali, batik ko ya gobra. Sinsyagit pa nga. Batik ko ya pang gobra eh.
1: Ah, gobra pang ito naranda pang kay gano pang mong tamad sa pang gano siya lawas ya.
0: Ah, muna, muna siya. Yan.
1: Ano pang?
0: Wala ah. Sige, ayan. Greet your friends. Go, palok pa.
1: Hindi ko ka, ano pang, kaya ano sa asawa ko, ano tawag ganito?
0: Kano? Panawagan? Ka...
1: Panawagan.
0: At, oh, pwede kitang eh. Ano panawagan mo ka?
1: Nga, ano pa, ano yung nanog na, ano ko na isawa ko nga, ayos nga, alo nga dito sa turnay, sa isang layo lang ko. Ma, hindi nga, ano lang kami nga.
0: Oo. Hindi sa mag-inin check para mag-itsindihan. Ay, kamo pang. Dapat kung ilunggo, ka na nagalin sa may an-an, ilunggo ka man puli, hindi ka mag-inin check.
1: Kung ano yung malingguhay pa nga mo na.
0: Oo, para mag-itsindihan. Ay, kamo kaya karoon kung mag-inin check, kaya hindi kina ka mo mag-itsindihan. Ay.
1: Kanipang.
0: Oo, kani mo kuno. Ayan.
1: Ano pang?
0: Gritanay mo mga friends, go.
1: Yan, yeah. Yan, yeah, ano, pamati ito yung si Tuwaon ko, arada. Kasi sa ton nga, anak ko, pamati mo sila.
0: Oo. Tapos?
1: Sa inanay ko da. Taga inanay ko da sa nanon, no. Taga mga tropa ko, sa mga tagay-tagay, wa.
0: Mm-hmm. Ano yung natagay nyo, Pang? Tanduweng?
1: Tanduway, Pang.
0: Tanduway. Namin na, Pang, sumsuman, paka.
1: Ah, balaan mo gani pang paka gili mo sa suman sa bung.
0: Oh, anak gyan ko man sa una.
1: Ikan amol na apon sa suman pang.
0: Oh, ah. Okay na pang. Importante may sumsuman, lain akong dila sumsuman. Okay, amol na siya pang.
1: Kaya gano'n pa nga, nag-retuloy pang si Papa dyan sa Canada, pag sa mga OSW community ah. Oh, pag sa imo man pa nga.
0: Ari di si Papa dyan.
1: Araw sa pang?
0: Oo, ano po ko sa tupan lang sa akong ina.
1: Kasi maka, ano ko pang makabakasin pang mga January 5th at pang sa ano pang mga lagaw na.
0: Oo, oh, tsakto gina nga, wala natin siya. Mabalik siya sa kanina.
1: Ah, wala na sa pang, atin di siya katila pang sandiya pang eh.
0: Ah, wala kaso, adamo mo itong sandiya sa Canada, dagko pa ito pang tutabungos ka nagko.
1: Nagko
0: sandiya, gilip mo ngayon. Oo, ako nang tugon ko sa imo. Dalaan mo ko sandiya rin sa Ililo, sa Maymina. Nga daw tabungos ka na ko. Ah, nga gaunod sang tagkwan, tag 20 ka banis nga tabungos.
1: No, hindi na naman, hindi na kitang madago. Ano, hindi mo na ginaguro ma, ano?
0: Hindi ba daog?
1: Hindi na ginaguro madago. Hindi na dako na naman sa liya pang.
0: Karga sa porklip eh. Asing joke lang na pang pang. Pang?
1: Ano pang?
0: May sugo ko si mo pwede.
1: Ano pang?
0: Ari pang oh.
1: Ano pang?
0: Ano pa, ano ginitawag mo kay sa waon mo?
1: B.
0: B. B. Sundon mo eh, sundon mo ako naman B. Kadlaw ka kita.
1: Kadlawan pa na karon pa niya.
0: Hindi ah, hindi ka magitaon, hindi ka maguyawya.
1: Okay pa nga. Okay pa nga, okay. Sundon pa nga.
0: B.
1: B.
0: Pusdakan takabe. Sige na be,
1: mam. Gaston pa nga ating.
0: Ano pang?
1: Gaston pa nga kung makapuli ah.
0: Oo ah, bangkuran mo na bata mo. Ah, sige ah. Yan, thank you so much sa pag-join mo sa 98.5.
1: Okay pa nga. Ang ando sa 98.5 radio dyan. Along ando sila. Bye-bye pang.
0: Thank you so much. Ayan.
1: Bye-bye.
0: From Aya, from Ayan, Ayan Trivita from Mina Iloilo. Thank you so much. Hello na pinu sining and good evening kay Ginilin Gingona. Thank you so much mamang Ginilin. Mali mamang Ginilin Galya sa Masadia. Tamaran magita obra. Diba si may racket siya mang. Amun na sa magita obra kay Dabo. Dako pa yung income sa iya racket sa mag-ubra. Amun na siya. Okay, 11 standard time. It's 6 minutes past the hour of 8. Enjoy sa pagmaniapon, ha? Huwag ka upo ng Ridge dyan at syempre ang Papang Ilong. My name is Papa T.D. Beer. Sa gusto pa mag-join, ha? 0921-284-8590. Again, 0921-284-8590. Nag-live kita guys sa ating official Facebook page. Search sa Facebook 98.5 Ridge dyan, Binalbagan. Pwede ka mong ka-comment na guys sa ating Facebook Live. Maka-request sa mga favorite songs. Pwede. Hello and happy listening kay Romolo Petran. Thank you so much, Pariente. Good evening to si mo sa may barangay Mambagat on Hima, Mailan City. Thank you so much. Nalikramo na akong cellphone. Lubat na siya kuno. Lubat na siya daw. Oh, hello na pinasin na ingila kay Joylyn Oybar na sa may Vilmapi Boys sa BISCOM. Balik yun pang wala kay gigabang greet ba? Okay, yan, sa mga Vilmapi Boys na sila ni Panis ba? Sila ni Bailon, ni paring Rini Zamora. Thank you so much. Good. Happy listening and good evening to all of you. Gina-greet ko lang tagali ang, ano, ang sister ni Papang Janjan Barya. Nasa may sitio Isla, good evening sa imo. Ang iya ko nung sister ko nung may diferensya ang mata. Bulag, ha, anong isa ko nung ang avid listeners ni Papa TDB. Thank you so much, kida, ha, kay Yanim, nalipatan ko ito mo. Sa isa ko yung si Toto Randy Sarkelius. Thank you so much, kida, ha. Basta, ya, makabisita si Papa Tesdra. May regalo si Papa din sa imo, ha. Hello na pinisin din kay Kisha Flores. Good evening, pang shout out lang sa migo ko nga si James. Sana all may migo nga si James. James, yap. That's coming from Kisha Flores. Thank you so much. Hello na pinisin din kay Ilicito Tobias Kalanoga. Thank you so much. Happy listening and good evening. Good evening na kay Mang kay Papang Romolo Petran. Thank you so much nung ha. Good evening na sa

Sasagod lang. Amo na siyang size ang tamaran. Pasagod lang. Dokanding sa lagudon. Dokanding. May pakanding at baboy sa guron mo. Kay pag naku, pwede mo pa mabaligya. Manok, baboy, kakanding sa guron mo. Pwede pa sa guron. Kay madako na, mabaligya mo pa. Kung tamaran nga di sa guron mo, wala kagit sa puno.

0: Alkaline na Vitamin C.
1: Mapalit sa tanang mga butika.
0: Alka-C.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
0: Alka-C! Alka-C! Ania ang nasulayan o masaligan. Alka-C! Alka-C! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma ug anemia, tumar ug Alka-C! Alka-C! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit ug kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alka-C! Para always healthy! Mag-Alka-C! Alkaline with vitamin C! Alka-C! Alka-C! Mapalit sa tanang mga butika!
3: More music! 98.5 Radio Jan!
4: May hugot ka ba? Pwede kaya'y may mabigat kang problema na parang hindi mo na kaya? Huwag kang mag-alala! Kasi nandito na ang certified Papasang Banwa. My name is Papa Titi Bear. Welcome to the show. Ihugot mo na, i-share mo pa. From 7 to 9 in the evening, every Saturday and Sunday, ulihi at 98.5 Radio Jan. Guwapo at guwapa taya, palupa.
5: On Radio Jan, it's DJ Papa Teddy Bear.

Na 8.5 radio dyan, guwapo taya, palok pa. 11 Standard Time is at 27 minutes past the hour of 8. Padayon kita guys sa hugot tomor labugay portion, siyempre kaupod sa iyo. Ang certified Papa Zambano ha. My name is Papa TDB. Amali Papa Jubert, ang tao nga tamaran pa ang damo balibad kun suguon. Gani man. Greet ko lang sa my loves ko nga si Hazel Sermona. Thank you so much, Papa Jobert. Damo bali, bad pang no. Ano nang bala? Wala na akong Facebook Live sa akong personal account. Kaya natigok na akong cellphone na lubat. Wala kinaka-charge. Isipin si Papa Ted. Pang request lang ko, mahirap maging sobrang bait. May kanta nga mo na. Coming from Garson, Nicole Jane. Gali pa may pa, ano ni? May mapatagad sa kanding. Mapatagad man? Hindi ko mag-guess ang misis ni Garson, Nicole Jane. Mapatagad sa kanding. Ano ba yun? Ay, may kuro mga pasagod sang kanding. Kaya ang bagyagi na mas mayo pa magsagod ka baboy kung kanding. Kasi sa magsagod ka sa tao nga tamaran. Sa tamaran niya, hindi mo mabaligya. Ang kanding kagbaboy, pag nakopi, hindi mo mabaligya.

0: Hello sa people of the barangay, sana si Viral Magan, especially dress ako nga misis kay Denise Masyo na Gardi, kasi dress ako nga baby boy, Gerardo Gardi III. Thank you so much. Sa Gardi family, dress ako yung city yung anan, barangay kabadyangan, himamayla na city, sa kong nila nga fatherhood. Si Gerardo Gardi Senior, wala wag na kung ay kapulisan, anan ba? Ito nga, dali na lang nga, milling season na. Ay, na-chef ko, pwede na ko kapuli. Punta ay mag-off season, kay adlaw na tang adlaw, kalin sa balay aga, puli tagabin na. After the duty, makanto pata sa bluki. Hindi ko kapuli, gabin na. Ay, na kay kapaning karas, tao mo. Kapaning karas. Sabali nga ako sa obra lang nga obra. Pwede mo naman paano mamalayan kung ano na nga adlaw, ano na nga oras. Ay, tapos na ganyan ang bulan sa September. Dali na no, 27 na tisubong, 27, 28, 29, 30. Dali lang ako, 3 days lang. Masunod na ang October. Pagka-October, November, ka-December, bonus. Amo na pinaka-excitement moment mo. Ang December ka may bonus. Amo na nakalipay sa the past whole year. Bonus, di ba? Yuin Bandina, good evening pang. Shoutout lang naman din family. Ako, dali lang kayo, nag-reload pa siya. Ano na siya? Inagro internet. Nagka-reload-reload sa good evening, shoutout lang sa Mandin family, sa my city, Blisa, Joanna, Cedric, Jeffred, and Armelin. And my newly open kami nga ga-chain subong pang. Ga-chain man, stick it. My newly open kami di ga-charge guro ni Mang Upin na ga-change man. Thank you so much sa Jewin man din. At nakikinig sa akin. Silawa tagi na-greet ko na akon nga avid listeners dito sa may CTU Isla. Suno kay papangrandi Sir Kelios kung nabulag na siya. Kay Kaluoy man. So, listeners, kisa ko nun ni Papati Diver sa Hugot pa more every Sunday. Thank you so much, kid lang ka. Sige, makalagaw na si Papati sa. Kaya may time gina, maka, ano ta? Makamit ta nga duwa, bisan di mo pa kumakita. Ano, may ako na pala sa mga tao, ano pala? Accommodate ang mga muna pala, may mga kapansan na mga tigulang abi, mga bata. Ilan na pinas niyong kaya Junas. Thank you so much, Junas. Sino mo pilido pang tagadiin ka? Siguro nagagaling. Ah, okay. Bagong open. Ganyan ang sari-saris to. Open kami niya. Sige, thank you so much, Gida. Ano nga lang sa iyo, sari-saris store naman? Dito ka mo pangumpra sa akon, Luki. Negosyo ba? Pakita ko niya lang ang TC Store na sa may front ni Gloria Salon, Tupati Benji Gray Salon. Arata akong store, mang. Pwede ka mo lang kapangumpra kung gachangge ka mo. Arata, ano ko ito, ya? Negosyo ba? Makita ay kita na kung hapon mang 5:30 ara na ko dira out ko sa Biscom 5 marikta ko na sa store namon 5:30 ara ko da siya. Makita nyo ko da kung adlaw si Mrs. na nagabantay pero pagkahapon ara ko da until na 7 ma'am kasi 7 kami ka close 7 sang gabi ha 7 sang aga. Jonas Dilima, uy ano mo si Laila Dilima. Nagadiin ka Junas Armelin Store sa may City of Bliss pang shout out. O sige, basta dito kang ngumpra sa bloke ha. Barato lang itong mga canned goods ko mang. Gaanta ka presyo nga barato. Lamo ko to sardinas, tuna, negosyo ba? kita. Ano lang itong mga thesis store na sa may front sang, ano, sang Gloria Salon. Itong tol ka sang Benji Gray Salon. Natupad niyo lang natira. Siguro eto ka lang to alas 5 sang hapon. Kaya rakunda ko na alas 5 mga pasta 5 ba? Ako sa Biscom 5B, mga 5.15, 5.30, aran ako dira. Pag-abot ko na may imo ko dahil shooter. Aran kaya. 34 minutes past the hour of 8. So gusto mo mag-join ha? 09-21-284-8590. Again, 09-21-284-8590. Na gusto pa mag-join, pinigil ka mo katawag, makamisay sa mga Facebook Live. Pwede na ma-share, ma-heart, ma-likes. No blocker ba? Isipin mo na lang na maraming nakikinig. Kaliwata sa wala pa nakadownload sa mga radio apps. Kanto lang ka mo sa Play Store mga langga. Search na lang sa Facebook. Sa Facebook, sa Play Store, ang 98.5 Radio Jan. Maguhat ang logo sa Radio Jan. I-click nyo, tapos i-install, tapos i-accept. Once yung internet ka mo guys, bisandiin pa ka mga party sa Pilipinas o sa kalibutan. Makapamati ka mo Radio Jan Worldwide. Ako naga, pagbuktaw ko be, mga 5, mga 4.30 or 5. Open ko na ako nga apps, mati ko na sa Radio Jan. Tapos, sige, di ka mo, may pamahaw. Pa-music, music, gamay. Tune in sa radio dyan. Namis ang apps, namis ang quality. Nagpamati ka lang sa CD. Basta quality music. Okay, line number one, radio dyan. Good evening.
1: Mayong gabi.
0: Oh, mayong gabi. Ang imo nga
1: si... Mang. Sa Jose Rinal Bayan, yung mga kahilgan.
0: Oo, dali lang yun, Mang. Palayo si mong radyo, Mang. Kaya gaya ko iko, tamang. Mang.
1: Hello.
0: Palayo sa imo radyo monitor, Mang. Kaya gaya ko iko, tanga duha. Ara na, Mang.
1: Ara na.
0: Sige, dali gid mang hapakilala kanay mga hindi kanay mga ilamos before wala ka ka man brush.
1: Ako mo si Chano, yung si Pilar.
0: Sino, Mang?
1: Asawa ni Richard Jahilgan.
0: Oo, taga di.
1: Ano, mag-greet lang po sa mga
0: dali,
1: parinti na mo sa San Jose.
0: Oo, dali lang iba lamang. Excited ba si Mamang man? Mang!
1: Ay!
0: O, taga diin ka, Mang?
1: Diri sa Narawis, sinigiran.
0: Ah, taga Narawis? Katulong-tunog sa radio dyan sa may Narawis. Nagaga-feedback, hindi mga radio monitor. Kumusta ang signal sa radio dyan naman? Tulong-tunog, itaguro ay.
1: Signal na. Tulong-tunog, medyo biga-biga pa mati. Kami sa
0: sa radio dyan.
1: Sa radio dyan sa Minalbagan.
0: Wow, thank you kita sa mga taga Narawis. Dira. O sige, Mang, imo pangalan ganyan sino?
1: Si Pilar, Pilar.
0: Si Pilar. O sige, Mamang Pilar. Pilar na imo edad?
1: 74.
0: 74. May bana ka na?
1: Oo, may mga
0: apo na kasi. Oo, may mga apo na kasi. Sabi ko, laon ka pang ipagitaan, taka di man laon.
1: Ay, hindi. May banana, kaya hindi na gumangita laon.
0: Ate, sige. Mag-igrita na yung mga fresh mango. Palok pa.
1: Ano?
0: Mag-grit na, Mang. Grit na.
1: Nag-greet ang mga parinti ko gani sa ano, dira sa mga kahilgan, pamilya, kantigar sa ano, sa San Jose, Rinalbagan.
0: Amo lang na siya, Mang?
1: Ha?
0: Amo lang na siya, imo greetings.
1: Amo sa mga anak ko, mag-greet lang po sa mga kahilgan, pamilya. Sige,
0: Mang, may gabi. Sige, may gabi. Mang, ano, may isang imutingo, gabi ko blamang, 30 plus pa lang ka. 70 ka na gali, Mang?
1: 74 na.
0: Ah, 74. Aha, tubo-tubo kami kamutan ni mother kung makuwala to sa nakwan. Nadula. Oo, 74. Karamang pinakabilog imo nga anak.
1: Lima kabilog ako nga anak.
0: Lima kabilog imo nga anak. O sige, pil- may mga
1: pang...
0: May
1: pamilya na sanan.
0: Ay, nakanam.
1: Balik kami nga duha sa... Nang, sa ono. Nang balik sa ono. Kami nga lang nga duha din sa balay.
0: Ah, amo na to nang ano mamong ang realidad. Ah, sang...
1: Nalingawan na lang amo ni mga radio TV.
0: Oo. Amo na ang realidad. Kasi ang hubin pa kamo bago kamo nangasaway kabunga duha of the night. And then makabata ka mo, damo na kabataan nyo. Pagpakabuhi ka ni, mabalik ka mo sa dati. Kamu na lang ang duwag yung bilin.
1: Balik kami sa dati, yung alam kami.
0: Kaya hindi man na pwede nga may pangabuhi na kabataan mo, hindi pa madasok sa imo. Ahay. O, sige na ya.
1: Ako na gani, gababate kami sa imo, kahit makasadlaw kami, daw kasadya bala sa imo.
0: Ah, kasadya sa ako. Nang itsura ko, pagin mang sadya-sadya, pwita na un. Rawi Sinigaran. Basta 98.5.
1: Wapo ka, wapa tayo. Sipigulan na palukpa.
0: Thank you. Bye-bye. Wapon mo lang, ha? 70 years old. Ah, 74 years old na siya. Thank you, kita, sa mga taga na Rawi Sinigaran. Dira, katutunog ka isang radio dyan dito. Kay ko-iko siya. Napakilala lang na nga grabing talasa sa radio dyan. Galupok. Request ko may pang fall in love again by Dreamer Kenny and Kenny Rogers. Thank you so much. That's coming from Jewel Manden. Hello na pinis nyo kay Evelyn Flores Libao ko. Shout out lang ko kay Lovely De La Cruz. De La Cruz family sa may taga-Payao. Sige, thank you so much si Evelyn Flores Libao ko. Thank you kita. Namin magaling, no? Bisa palagpat akong program, may ka-enjoy man. Pero thank you so much kita kay ka-enjoy mo sa program ni Papatid. Muna, may ako na to sa mga maedad na mga tigulang, mga bata, tuod ako may mga kapansana na miyagi ko na mag-entertain niya. Para lang daw feel ko blang kwan. Na feel ko blang yung lagi na batyag.
2: Siguro.
0: Tapos naluoy pa ko na tayo. Okay. Ako lagi sa magkita ko mga tigulang, gabaligya, like for example, gabaligya sa merkado, gabaligya ista, daw ko na nautan. Makita ko na sila ganun. Ibig sabihin, hindi ko magbakal, mabakal na lang ko na ito sa kaluoy. Ay, basi wala pa ni binta ni tigulan ni bakala pa ni gurubugas. Nako, parang request lang ko muling ibalik ang anumang akanding mga nadula. Muling ibalik isa OPM song. So nga ito nga playlist mong isa English love song. Okay guys, pabalik pa si Papa Titi Beer ha. So yan ang last of the final segment. Request ni Kwan ni Jewel Manden. Dilan sa 98.5 Radio Dan. Guwapo at guwapo tayo ha. Palok pa.

0: pang Justin po the door ay mga request nga muling ibalik, hindi na ma-play ha. Kaya OPM na siya pang masinsyagit. Okay guys, sa last call kita, line 1, Reggie Jan, good evening.
1: Lupang, good evening.
0: Yes, pangalan tapang?
1: Ramsky pang.
0: So Ramsky, taga diin tapang?
1: Manila pang.
0: Manila, Manila Zoo. Pang?
1: Tapang.
0: Kumusta pang?
1: Okay lang pang, magpapapos ko nga po.
0: Sana all ba? Ah, sige pa pang, hiyagaw pang kayo, may 5 minutes pa kita. Go, palok pa ang greetings.
1: Good evening, sige pa pa to the bear, hiyagaw po. Pag sa mga hospital niya kami, kaya pa rin ni. Pag sa mga listener, dami nga po. Pag sa mga kamarayod ang mga sila rin, nadala ko

0: Enggak beda sama teman. Mana apa yang thank you.
1: Okay, Pak, salamat sa pag-join ha, Facility 8.5.
0: Basta nag-resin ka, trabi dyan, dapat, dapat kaya, magbabay pa ng video.
1: Bye! Nga, ganun ta guys, kayo ba na ta-uras. Okay, thank you so much, Kida, sa nag-join kay Papa TV for the past 2 hours. Okay, sa pangalan sa amon nga music programmer down Toronto, Canada, Mr. Frederick Fernandez, also known as DJ Manoy Chan. Ay, alin, sa Pilipinas. Siyempre sa mga station manager, Papa GM, sa mga code DJs ko, thank you so much. Ako po si Papa TV Bear, sa 98.5 Radio Jan. Here's my last song by Jose Maris Chan, Sing Me Your Song Again Daddy. Dali lang Christmas, papatsagotan yung kanta ni Bus. Mr. Jose Maris Chan. Kaya nga title is Sing Me Your Song Again Daddy. Song again. Bye, good night, love you.

0: Kahit ano pang gawin mong kakapihit sa radyo mo,
1: wala ka ng ibang mapapakinggan kundi Radio Jan lang.
2: What?
1: Kaya itutok na sa 98.5 Radio Jan.
3: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
4: Gapo taya!
3: Wapo taya!

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: All around the world, we play the hits! 98.5 Radio John.

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Nani 8.5 Radio Dance.

0: Nandito na lahat ng musika. Musikang tinatangkilik ng masa sa istasyon na paborito mo. Halina't sa amin ay sumama. Ito ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa.
1: Hot hits. Hit, turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inlap, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: sa music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5. Best music, best variety.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Gapo taya!

0: ito ang tugtog ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Tugtog ito matap at nagpainda sa bawat madla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio Joy.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada? Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: You are now listening to Radio John 98.5.
2: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
3: Gapo taya!
2: Gwapo taya!

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: Much more music. 98.5 Radio John.

kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inductive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam niyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Gwapo taya!

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: You are now listening to Radio John 98.5.
2: Nani 8.5 Radio Done.